0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Did you know that TAPS offers free tuition fee for grades 11 and 12 or senior high students? Just pay the one-time enrollment fee of 5,035 pesos and no more monthly fee, no utility fees, no hidden fees, no textbooks. And take note, you will enjoy the modern classroom facilities of TAPS. TAPS offers ABM, STEM, and HUMS. These are offered in TAPS Alicia, TAPS Rojas, TAPS Santiago, TAPS Kawayan, and TAPS Ilagan. Enroll now!
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Alam niyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Congratulations, TAPS Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAPS Santiago Campus. Congratulations, TAPS Santiago!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Tubbs Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Tubbs Radio.

0: Bakit ikatek met ugalik adi no?
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tisudi daytoy puso ikarik ken kaingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso dakkela unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
1: oh yo
0: no dat-

darling biag ko ited mo wen mo taag ka sartat Mexico di mo panunoten di magastota sa de Mexico Pampanga.

0: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
1: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
0: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
1: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
0: Ah, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha? Salamat po!
2: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
3: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
2: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
3: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
2: Ah, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Good day, listeners! Did you know that teachers in TAPS are really kind and smart? Aside from being intelligent, they really give their best for us. They don't also waste time in school. Instead, they maximize the use of time for our benefit. You too! You can be a happy student and learn more with TAPS. My name is Josephiel Benedict Vivenarao in TAPS Alicia Campus.
2: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
3: Talaga? Ang sweet mo naman.
2: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
3: Ganyan mo ba talaga ako, Kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
2: Ano yun, Mahal?
3: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
2: Ah, yun lang! Busit na to!

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS Radio in the background during nighttime.
2: During nighttime.
3: Baby, I need your love right now. And I want...
1: TAPS Radio, play the best of mellow songs.

0: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
0: Ah eh, yun lang.

0: One thing I really appreciate in TAPS, the cleanliness in the campus from the classrooms to the playground. And of course, even the comfort rooms. Try TAPS. Enroll for the next school year. I'm Mayumi Francesca V. Bangad, a grade 3 learner.
1: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
2: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.
3: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: Hi, I am Teacher Garcila. I make sure that I give my best shots to my students. I make sure that they will feel the concern, attention, and love of a teacher like me. And of course, the right discipline that they must get. Enroll in TOPS and experience the Qualitops education.
1: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na Quality TAPS education. Thank you!
1: Marie Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mare! Ibig mong sabihin, Mare, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mare. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Yun lang!

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ha, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
3: Ganon po ba, inay?
2: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
3: Kasi mahal din kita, inay eh.
2: Yun lang.
4: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir.
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.

0: mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

0: part. At ko'y iniwan mo pang dipang. Ginawa mo pa kung tanga. Tayo'y lumilipad. At ako'y iniwan mo.
1: Inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
2: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak nyo dun. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay yung pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka dun pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: 40 minutes down, 6 o'clock in the morning. This is 107.1 and 107.9. Tops Radio, Real Radio. Announcement, may pasok na po dito sa Top Achievers Private School Incorporated. May pasok! Ang walang pasok lang po ay Tops Ilagan. Okay? Dahil po sa cancellation ng LGU, ito po ay dahil sa local holiday, special non-working holiday. At para sa celebration ng Agaw na Ilagan. Magandang umaga sa mga taga Ilagan. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Tops Radio. Mga LGU officials, magandang umaga po sa inyo sa Ilagan. Mga LGU officials ng kahit anong munisipalidad na naabot ng Tops Radio. Cagayan City, Ilagan City, Santiago City, Alicia City. Ay, hindi pala. Alicia Isabela. Rojas City. Ay, hindi pala. At siyempre, Solano Nueva Vizcaya Campus. Or mga listeners natin dyan. Ay, nako. 5 araw na lamang po ang regular classes sa TAPS at bakasyon na. Final exam na, tapos bakasyon na. Pagkatapos mahaba-habang bakasyon yan, ang pasukan natin ay sa Agosto 3. You know, August 3 pa po yung aming pasukan sa Top Achievers Private School Incorporated. Magandang umaga kay Doc Ray. Good morning, Doc Ray. Diyan sa Aborlan, Palawan. Kay Ate Che, good morning. And of course, kay Doc Joshua, kay Ate Kay. Good morning. At siyempre, good morning, Ava and Raya. Isali na rin siyempre natin si Nanay Saling. Magandang morning. At siyempre, kay Papang Lakay. Good morning, Papang Lakay. Diyan sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Namiss ko na si Mamang Baket, ha? Mamang Baket, good morning. At see you very, very, very, very, very soon. Samantala, magbabalik ako makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: Sa akademi.

Kamusta po ang inyong mga araw, mga classmate? Naku! Yung temperature ayaw mag-fall. Ano ba mainit na balita ngayon? Maliban sa mainit na temperatura, si Jason sa... doon sa kanyang warrant of arrest, sinabi na hindi bailable yung kanyang kaso. Pero kumambyo ang NBI matapos questionin ng napakarami ang naging laman ng warrant of arrest. At ang sabi ng NBI, pwede na daw. Laban Bawi Yar.

0: Taps Radio. Feel the love.
1: Alam niyo pa ba kung ano pa ang pinakamainit na balita ngayon? Ito, mainit na talaga. 52 na barangay sa Albay apektado ng ashfall mula sa Mayon. Uy. 6:51 ang ating oras, mga morning jolly. The Breakfast Show ang inyong pinapakinggan sa Tops Radio kasama si DJ No Name. Tugstugan muna tayo.

Painitin lang natin ang ating panahon ngayon. Mas painitin pa natin. Ojo, ojo! Bayani! Ay, talaga ba? Lunes na Lunes, ano ang inyong mood ngayon? Mood ba ng pang Monday? Yung ayaw papasok? O mood ng pang Friday? Yung feeling bakasyon na talaga? Eddie, wow. Limang araw na lamang ating pasukan sa TAPS Campuses. Tapos exams na. Yehey! Bakasyon na namin! Dalawat kalahating buwan ng aming bakasyon. Sa Agosto at 3 pa po ang aming pasukan.

0: 7:12 ang ating oras. Mga classmate, magandang umaga. Antabayanan nyo ang pinakahuling flag raising ceremony dito sa TAPS ngayong school year 2025-2026, mamayang 7:30 ng umaga. Samantala, dito muna tayo sa ating musikang pangmasa.
1: Ang musikang pangmasa. Pangmasa.
0: Mahal, I love you.

0: Alam niyo ba kung sinong kumanta niyan? Kung alam niyo kung sinong kumanta niyan, i-text niyo sa 0916-316-4-31-ano daw? 0916-314-3130. Again, 0916-314-3130. Yan ang text line ng Tabs Radio. Alam niyo ba kung sino kumanta niyan? Mahal, I love you. Hindi, dapat ganito pagkakasabi, no, no? Mahal, I love you. Ganon dapat ang pagkakasabi niya. Alam niyo ba kung sino singer? Kung alam niyo, pakitext sa akin, 0916-314-3130. Bigyan ko kayo ng load, 100 pesos. Sabi ni ano, sabi ni 8457 si DJ Yakult po. Kailan pa naging singer si DJ Yakult? Si Yakult daw. Ay, Yakult! May nakakaalala sa iyo, DJ Yakult, Sabi ni 8457, si DJ Yakult daw kumanta nito. Naku, ang galing naman kung si Yakult yan. Clue! Alam niyo kung ano ang clue ko? Bilis! Lodan ko kayo ng 100 pesos. Kung masabi niyo sino ang singer niyan. Sige na, ang clue ko ay... yung sinasabihan niya ng I love you ay napaka-cute. Yeah. Napaka-cute niya. Kahit na nagmukha akong 17 minutes down, 7 in the morning. Sige nga, pa-load nga ako. Na nagkagulo. Mamimigay ako ng load. Kung may makakasagot kung sino singer niyan. Pero kung di niya alam kung sino singer niyan, wala kayong load. 100 pesos din yan. Good morning, Ma'am Jo! Doon ka sa mikropono. Doon ka sa mikropono. Asan ba gusto mo? Dito sa malaki o sa maliit?
1: Sa malaki. Malaki.
0: Sa malaki.
1: At eto na nga. Ay, charot.
0: At eto na nga. At tinatanong ko yung mga listeners natin kung sino ang kumanta sa kantang yan.
1: Ah, sino yan. Ba?
0: Isuot mo headset mo para mapakinggan mo kung gaano ka.
1: Masisira kasi itong buhok ko eh.
0: Ah, masisira ang buhok mo?
1: Yan, napakinggan ko yan.
0: Yan ang problema sa mga inaayos ang buhok eh. Buti na lang ako, wala akong problema sa buhok. Ako. 7:80 ng ating oras, mga classmates. Yes. Kamusta po ang mga bagay-bagay? Kamusta, Ma'am Jo? Mga bagay-bagay.
1: Ito.
0: Ang hot-hot ng panahon, no?
1: Kaya nga, tignan mo yung suot ko.
0: Oo, ang hot-hot mo rin.
1: Hot-hot yan.
0: Ang hot-hot mo rin. Parang nakaka-hot ka. Ang init kasi. Huwag ka masyadong lalabas-labas sa opisina mo. Hayaan mo na kami na mangitim sa araw. Kami ay magwo-work muli sa
1: construction
0: site.
1: Yes. At inaapuran niyo, no? Diba?
0: Inaapura ko yung Sterling Campus.
1: Para
0: dahil
1: sa mga grade 11.
0: Gagamitin ng mga grade 11 yung mga mauunang matapos na classroom. Laman. Lahat ng grade 11 doon sa bagong campus.
1: Nakita ko na yung Sterling Campus. Ha?
0: Nakita mo na yung CR?
1: Yes.
0: Grabe ha, naka-aircon ha.
1: Naka-aircon ha? Sabi nga.
0: Naka-aircon ha. Tapos yung urinal niya, naka-automatic.
1: Sensor.
0: Ha, naka-sensor.
1: May sensor.
0: Sensor. Hindi sensor. erase.
1: Sensor.
0: May sensor. Yan. Pero hindi sensored yung loob ng CR, ha? Bawal ang sensor doon kasi pati yung wash area may CCTV.
1: Oo, tama.
0: Yung CR niya...
1: Wala na.
0: Mas malaki pa sa kwarto mo.
1: Ay, nasa all.
0: Yung CR niya, kasing laki ng kwarto ng karamihan. Ay, nako. Merong isang shower room, tapos apat na bowl na toilet.
1: Toilet
0: bowl. Tapos may maluwang na... maluwang na wash area.
1: Naman. Yan. Para nasa ating mga estudyante yan, diba?
0: Parang nasa mall. Mm-hmm. You know.
1: Tapos yung, ng kanyang ceiling, diba?
0: Natapos na ang kisame. Mm-hmm. At excited akong ishare sa inyo sa mga susunod na mga raw-a. Yung classroom! Nilalagyan na ng tiles yung iba.
1: Wow! At saka nagsisiling na sa ibang...
0: Nagsisiling na sa ibang mga classrooms. Grabe, mangarap, no?
1: Naman.
0: Ang sarap-sarap mangarap, lalong-lalo na kung may pera.
1: Ay, yun lang.
0: Taya nga tayo ng loto mamaya.
1: Punta tayo taya ng loto.
0: Anong number mo ba?
1: Eh, syempre yung number ko.
0: Number ko 5, 8, 10.
1: Bakit pa'y 5 ka? Sino yon?
0: May.
1: Ay.
0: Pinanganak si Sian sa buwan ng Mayo.
1: Ah.
0: Di mo alam?
1: Di ko alam. Kasi iba yung number ko eh, sa number mo.
0: Iba ba yung number mo?
1: Ah.
0: Paano ko makikita kung mananalo ka o hindi?
1: Aba, siyempre, kikim-kiming ka akin-akin na lang yun.
0: Sa'yo na lang.
1: kaya siguro hindi ako nananalo. Ano?
0: Dapat pala hindi ko rin sasabihin ang number ko para hindi mo malalaman kung mananalo ako o hindi. Magugulat ka na lang milyon-milyon pag mamimigay ako sa'yo. Magugulat ka na lang, biglang ang gala-galante ko sa'yo, ganyan.
1: Ay, gustong-gusto ko yun.
0: Pupunta tayo sa mall, bigla kitang bilhan ng diamond, ganyan.
1: Ay, gustong-gusto ko yun.
0: Alam ko na ako saan ka masaya eh.
1: Siyempre,
0: nag-tiringan
1: tayo dito.
0: Malay mo naman, mananalo ako ng loto. Pag mananalo ako ng loto, ang dami kong gustong ipatayo.
1: Para school yan.
0: Ay, nako.
1: Ah, diba? Para
0: matapos yung dormitory sa Tufts Sterling Campus. Meron pa po kami papatayo na dormitory para sa mga mag-enroll sa Science High School. Ano? Mm-hmm. Science Campus. Sa Science Curriculum ng Tufts. Yan ang kauna-unahan at kaisa-isang Science Curriculum.
1: Dito
0: ng
1: sa
0: Tufts.
1: Tapsa.
0: Yan. Eh, naku, abangan nyo next year. Magiging full-blown ang aming science curriculum sa Sterling Campus.
1: Natapos na yung ating course.
0: Abangan nyo ha. Ito ay, akala mo, pag nandun ka sa loob ng campus na yan, akala mo nasa Singapore ka, ganyan.
1: Wow, sige nga.
0: Oo. Sabi dito, no name, pag-greet mo nga ako, birthday ko kahapon, it's me, Emil Abalos.
1: Ay, Kuya Emil, wow! Happy birthday!
0: Emil Abalos, birthday mo!
1: Ilang taon na yan si Kuya Emil?
0: Ilang taon na yan? Siguro mga 54.
1: Kuya Emil?
0: Si Emil Abalos, feeling ko 54 niya eh.
1: Mas matanda siya sa...
0: Mas matanda siya kay Mr. M. Mr. M, 53 pa lang.
1: Tanda na pala ni Mr. M.
0: 53 pa lang pero ayaw pa mag-asawa.
1: 5 years more. Sabi niya ay, 5 years more.
0: Every other year, sabi niya 5 years more. Di pa kasi nabubuntis kaya di pa magpapakasal.
1: Ay, reko.
0: Grabe si Marnel, oh. Eh kung hindi mabubuntis, hindi ka rin magpapakasal, Marnel. Ah, eh yun lang.
1: Ah, yun lang.
2: May nag-search sa Google.
1: No.
2: May nag-search sa Google ng sagot kung sino ang singer ng kantang ito.
1: Alam niya, may load siya.
2: Sabi niya, good morning po, si Jim Boy po.
1: Ah, sino ang Jim Boy?
2: Yung asawa ni Mahal.
1: Ah, siya talaga.
2: Kilala mo si Mahal? Di ba namatay na si
1: yes,
2: Mahal?
1: Yes, yung Kawawang Mahal.
2: Si Kawawang Mahal. Yung very cute.
1: Oo.
2: Tapos...
1: namatay siya nung COVID time eh.
2: Namatay ba nung COVID time?
1: Yata parang.
2: Hindi
1: ko nagkakamatay.
2: Ewan ko kung ano kinamatay ha, pero feeling ko nahirapan siya kay Jim Boy.
1: Sa
2: buhay.
1: Sa buhay. At nakapagpapakain siguro sa kanya. Di ba si Mahal ang kumakayod?
2: Nahirapan sa kay Jim Boy.
1: Oo nga, si Mahal ang nagkumakayod.
2: Si Mahal. Hay nako. Sige, ikaw na nga. Ikaw na nga ang winner ko ng ano. Ano bang ano mo? Ano ba cellphone number mo? Smart ba yan o Globe? Prepaid ba yan o baka naman postpaid? Lolodan kita na 100 pesos pero baka naman hindi yan postpaid. O baka rin ba hindi yan prepaid? Lodan kita na 100 pesos dahil nag-research ka sa Google. Ginugel. Mali ko rin eh. Dapat few seconds lang eh. Dapat may sagot.
1: Agad-agad na.
2: Dapat masagot nyo sa loob ng 5 seconds. Ganon. Oh, next time, I know na. Next time. Kapag meron ako ipapahula sa inyo, dapat walang panahon para mag-Google. Yung alam nyo lang dapat talaga. Ay, nako.
1: Buti na lang makulimlim ngayon, no?
2: Makulimlim. Kasi ano, kasi mataas ang heat index, kaya makulimlim. Ganun naman. Kabaliktaran sa announcement kung minsan. Sige, gandang umaga. Happy birthday kay Emil Abalos kahapon. Belated happy birthday, Kuya Emil. 54th birthday ba? Oy! Enjoy mo kasi malabo na yun. Last 5 days ang aming pasukan sa TAPS Incorporated. At after dito ay exam na. Bakasyon na.
1: Bakasyon na. Sa wakas, di ba?
2: Bakasyon na. Makapag-focus na kami sa construction.
1: Tingnan mo yung mga bata.
2: Yung mga bata, may naka-uniform pa. Maski sabi ko, bawal na mag... Ay, maski hindi na kayo mag-uniform. Hindi naman sa bawal, pero maski hindi na kayo mag-uniform.
1: And then, dami ding hindi naka-uniform.
2: Yan. Si 1902, pakitext mo ang iyong... kung anong network ang iyong cellphone. Smart ba yan o Globe o prepaid ba yan? Baka mamaya malodan ko hindi pala prepaid. Okey-dokey? Salamat, Ma'am Jo. Ito pa, isa pang...
1: Thank you.
2: Isa pang pusong bato. Oh. Baka naman dito nahirapan si Mahal. Sa pusong bato. Bye-bye! Ito na ang inyong kaibigan sa radyo, DJ No Name. Abangan ang aming flag raising ceremony live sa TAPS Radio.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.